0: koi fangu fangu oferendi te. Fang ma fora to ko kalaman ni fe flight ko to ape time mi fa ki ono me fika hiba balu ko ni ma e fika radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ri ho eki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa ut gai ai ui ai fango fango ofele ni te
1: aho flight emi aho ulua ki o me wafe ua o no. Kwa o saifai wafa hao kwa tu iwi a whangu whangu o whele ni tewe mono tari tari lirei kato pe ngi mo tohu su tau ka inga tonga ngona tu he ngalo ea pe ngalo pe tau pol kalama ko ea o e fia fini. O fla hati si kau tohu lage le ka ngā maa ki mo tohu le mohe ngā o e mamahi. O fla hati fuka te ki mo tohu ngi api hopo a te pe mo ki mo tohu kato pe whanu ngoe tau pol kalama i he fia fini. Tau fawhita he tau wau mai ke uloki aho o e ma.

0: mul ei mägi he ui e fang fang o falini te fang ma folat pe meritio tu triple o kongo lo gene da bol gala ma ko fra fe lo tu e fang fang o falini te te ta ta de mo tu tu fra mo lo te o ki ta fo e wa tu i he fe fini i he nga he kongo ki ke ho da bol gala ma ni pe ko e fo ke ngalo si nga he fa e tau te wa te fo mana tu o sa pa te fa e a sa pa te wa tu ai ai po po ki of pa mo tala mo nu si ngai fa ai ko tau pe tau no fo fo tau pe ko mo sa pa te fa ai fi fi pe mo mo nu i e fo ki ko nga ma hen tau po ka ma ni tu ko tu ai ai tau a fo ma tala e a pe fo ki ki nga hi union ngo ngo pe mi tonga nga hi fo ma tala fo lot fo nuo ka ba we fa nga ma ri fa ga taimi e ka mo ia Te tau whi ape he whewhini, whaampe e maua ngahi whasi ke o atu aki ai ngahi ofa, pa mwe tala monu, kisi ngahi whae i he te waka tu aha mo whamara tomo aha o i he aha sāpate. Tu mo ke tau wamata aki ai uloki whasi koe ni.
1: Small is key.
2: I found that I was spending more and more time at home cooking. It was one day we put a video up.

0: Ki he ongo ngotu kuatu me he ofisi oi ampastoa ato ngani ki Amerika mo i fukafofonga atu mao ki he UNA na e ka watu e minista ako mo ako ngawe toki taamo ale otu nuku mo i pulilahi o ipot ngawe iskeni oko ki he fukataha fukamamanlahi koe ni ayana tataki fukataha i aito ngani mo i pulianga Antigua mo Barbuda. Koe fukataha fukamamanlahi koe ni na kao watu e kao minista kao taki ngawe mo i kao matao tao i he sektoa ako ke wahe wahe ke ngahi ngawe e malawa ke nao fukatu tuu ke teke ai ki mua ai langa fukalakalaka o yako. Tau te fito ni ke ngahi whanua i ki ke langa langa hake pe koe Small Island Developing States pe SIDS. Nolotonga ai fukatahan ai fukahoko ai e minista ai fukamatala me tongani o kawat kia ia hono ale ai o ngahi pole o kwhianga ngai mo tongani. Tau te fito ni ke ngahi whanua o tu motu i ki. Tau te fito i he whenga ke langa hake ha ngahi polo kalamako e malawa ki rama tu ua ke ngahi pole ke hekehe o kwhianga ngai mo mamani i he lolo tongani. Nei kawat foki mo i ampastoa tongani ki Amerika wa inga tone mo ini ihim he ofisi fuka ampastoa ki he ngahi polo kalama mo ngahi tala noa ni fukahoko lolo tonga ai fukataha. Nei ta mua foki ai fukataha ni ke teke ai ngawe ke nga unu me he tala noa mo ia lelea ata atape ka lama ke hoko atu e ni ki he whao mo fukotu tuu ha ngahi polo kalama ngawe ke fukaivia ai ngahi polo kalama ako i ha ngahi tutu un ngawe ngawe aki o teknolosia pe mo fikawe aki fukavaha apuli a nga. Koe kawat koe atongani mo tatake o fukatahani o kune fukahato tonua ia mahu inga o iai hale o oi pasifiki i ngahi fukataha fukamama nahi peheni ke fukapapau i o kukau pe atongani mo i pasifiki i henga unu fukataha ki mua mo mamani i he sektoa o yako.
1: Ogo o manake ke folawa deni ihe ko silio i wahenga nuk alofa ke haha ke o Palo Alto, San Francisco, Amerika. Ke evka hoko ai famu oni alia pau ke whinga oi aki. Fukataha ai haha ke o Palo Alto mo i wahenga o kolo fo ou. Ko i whinga oi aki ko eni ke fitokoni aki ai ai ongo kolo ke whakalakalaka oi tūko i kolo ke pehifo ke whanua i ngai elia ke heke hepe. Whaiki ke talanoa ko iai ki Hawani pia moliti a tau kapo.
2: Na whakahoka e whaiki ege make hea wa a ngonga le tio ma televisione tonga, mo se ke tarse nyale ko slio e wahenga kolofo ou si one mo ala mafi. O ne pehe ko wholau ko ni o i kai ke whakatau mua pia ke whakamo oni a lea pau, ka ko fe kumi mo whenga oe aki ke mao hale lei whakaloku fua, ai ka kai oe kolo, kai pehe ke whonua i he ngahi e lia ke heke he pe.
3: Ko ma whenke identify ngai e lia ko e ni o ku whaikia e kulawe. Langa whakalak wha ekonomi, ka koe training mo education, ka wai me tawhakon ke climate change, ka wai ke... Mo me utafake heke kon ni uku, whai kai langa whakalakalaka. Pea kulawa lewa whai a ahi ke ngai whaitu ukoe ni. Lama whai a ahi ke ngai whaitu ukoe. O wai a ahi ke Stanford University, pe mo Apiako, o tui koe University maho inga mo lahi ni i Amerika, o mautoea o atfoke tawhake. I uku e Apiako koe ni uwe mo Apiako e unau, ka wai lewa katoka hano a koe, he kalasi. Pe kotu wai fe tai aki, pe wai fe kau aki, pe kotu e lau ki whaka lahi lahi e ni ngai ngā oe koe ni. Kotu e mimi ta tau pen mai lea whaka lan se, mo lea whaka pahalangi wako i tongani, lea whaka siapan. Ka koe ua piako ni wai ua piako kos identify, o ngā ngā ke lea whaka tonga hano ako he kalas. Pe kotu e aito kone lahi mo fe ngā oe aki. Pe kotu e fe mahino aki he culture, pe tien lau lahi koe no respect he culture, pe a pehe ken whaka wai aki, ai o ngā ngā whaka fono. O ku wau fuki mo eni ki he NASA, pe wai mo ngai ta whakoe ni ki he climate change, wai mo ta whakoe ya wai whenga o akmo ki nao tol, e ngai a ai koe ni. Mo ngai ta whake he ke hepe, ai a ku mau os identify he city council o a Amerika, ki whai a ai ki ai, ku hui ka lava ke mau fuki mai koe ya pa na wai mai, ke lava ke whau ha whainga polo kalama. A polo kalama i ufe lava ke nao benefit ai, whau ha task force ki ai. A polo kalama education mo training, e lau ke whengau e akmuk nao tol. Kai tātui tōpi ke community ki koe ni. Pea kai ke ngā tai kai toi e lawa mai uta whaake heke.
2: Nā toi pehepe e maala mafi, o kune tui pe ko whengau e aki koe ni, e malawa ke whakahoko hali liu ai, ki e wā henga kolofo ou. Ke toko ni a teki nao tol i he ako, bisnisi, poto i ngā we, kai pehe ke tuunga whakaekonomika o e whonua. Neonga koe whalau koe ni e tok whaafisi alea i e whakamo oni a lea pau whingau aki koe ni, ka ana os whakamo oni a lea pau i e konga ki mua o e ta uni o whakafou i e interneti, ke whakahoko ai e whingau aki mo e a lea pau ki e whakamo oni whaafisi ale koe ni. ko whenga aki mau inga eni ke kaha u me whakalakalaka, oi kolo, kai pehe ke whonua. Ma ngonga le te o me televisione tonga, ko auri I tea, tau kapo.
1: Ko o toloi e tala tutu uni e hopo I he vai whafofonga kakailolo tonga tonga tapua se misisika pe amoe whafofonga ma lolo to ke tā uhilamilang fasi. Ko hili ena na whapapau I mai mei he whakamau anga, ko toloi eni mei he pongpongi ni ke toki tala e tutu uni I he taim hong folo a pongpongi.
4: Ko e hopo eni I he lao filifalea lea a ene whakahoko I nove ma oi tau ko o si. Hokmahino kono whakailo en e toke tā uhilamilang fasi, a se misisika I e ngahi tokoni pa anga ai kauta 5 star, ai au ko ona e family o si ka. Ke polo kalama whali ari whaivatu o whanoa ai Suliana Dance Academy I he tau ko o si, lolo tonga wā I taimina e kempeini filifalea lea ai, ai kaukanti teiti. Kai ke I he teimta tau e ngai hopo filifalea lea, ok toloi e pēmui hopo, ai whafofonga kakai lolotonga ewa tahataha toke tata nila fus mālohi, pe amoe whafofonga kakai ewa mālolo te vita lave māo ke tō kamata moia a pongpongi. Kai ke he koyongo hopo ko eni e mui mui I heongo ngai le te otonga, pe e tok tūkuat ahano whakai ki ki amoyangi.
1: Kua o eni ke toko tolongo fulmātolu e toko lahi whakātoa o I kaupuke I he meoftengi I he tō mahaki, Og lolotonga tō ihe whanua. Popua aho mui whai kiki.
0: Ihe li poti whamumui taha me he poti ngawe mo ui ihe fiafini. Og whakopapau iai koe toko tolu eni oku kei ihe tuunga og whema oki kei tauhi ihe whale mahaki. Aia koe toko tolu ni oku nau ihe whale mahaki princesi fuspala iha apai. Ogu kei hoko hoko atu pe ngāwe, pot ngāwe ke ngāhi tū kui kolo, I e whenga ke te whakoma mawhai ki kakai e whanua e ngāhi whaunga whakahi ehi, ke malu iai ki nau tonu me he mofi tengi, o la vai e nau a ahi mo talatala noa I hala o vave, mo hoi, ke pehe ke pokalama ma kehe mo I kolisi up for all I he wike ku osi, ka pehe fo ki ki he ako maalu ngā o tonga I he ahoni. O kei hoko hoko atu pe fo ke ngā hinga awe ke fuka au hoi nof anga namu, ka wai e whana tā mate in se e kite, I e ngāhi apio ki nau tolu ne puke I he mofi tengi, o a o fo ki ki he api ako eni ihi, o kauhe ni ai kolisi ko tupo u. O wā o mai ke loto ngani o ko kei hao pe o te eki halipoti o ha mate, tupu me he mofi tengi I he tō maha ki koe ni.
1: Pea koe makamaile e ni ke longa I whānau e whaiwhai ange, o ku nā wā o sia ngā he tala noa whakatonga lele I he tohi laukonga. Nei whai longa I e wike ku o sia ka kato a honu pulosi e tohi laukonga I loa koe hina talela.
2: I e whao matala e toko tāna ne whau ae tohi, lupe ongo la tai la kepa, Ko tohi lau konga koe niuk whakatau muaya ki ki tahini o kulolotonga ma'u pe puke I e whaingata I e whakai sino ai ok iloa koe autism. Pehe e la taila kepa koe kāno katoa I ki tohi lau konga hina talela nei whau ia koe ako anga mea ko naki I kie toko lahi I e mahino koe le soni o ku whau ake tala noa koe I kunai ehe lelei ai kovi. Lolotonga e ni na pehe e ana tuyo nuku me kautaha twinis, a ia oku nau whakapaanga me pure anga Australia a hono pulusi e tohi laukonga ko e ni. A e nau fie fia ke iai haka kai I tongani oku nau kei maa nako ke whao na tohi laukonga ke ngau aki e whanau.
5: Nei te rei whamalo ka te koe a whaifekau tela. Nau message pe ane uhu a pongpongia ka sela ke rakito ke aku whamalo e ane uhu. Kohi ko ho whakakoloa ai ki roto whare ai whana mo whanga makapuna twinis. Go in awe of your craft as a writer and that's why we publish. Ke hongo mātu a Chloe. Hoko ai ko ki makapuna ko autistic. One of my grandson's twins. He's 4 years old. So koe me ahini kua whi ki ho komau roto whare. Pea ko mau fia fia ke popo I he whanau mo I whanau mo puna. Pea ko motolu koe ku nga mau whātawa ki tohi, mo ko motolu koe nga mau whanongo mai. Ko nga mata anga ne whakotu ai peki Chloe Fund he twinis, ke toko nia e manage beia he tahine puleako. Hono tauhi o e ki ise niti koni e tokon whakamahina ki hono tauhi o Chloe. Ko tala no mai peo si whātanga ki a high skill mi. Pao si o lotar teo kumoko puna na taimi koe ke maa mea. Pea whaere pa fieto koni. Kai ke whamaro lahiat, pea whamaro te mauwhinga mare o whaat.
2: Koe tohi lau konga koe ni o pulusia i helea whakatonga me lea whakapiritania o whakatau mua ke malawa e helonga i whānau o lau. Ma ngonga le te om televisione tonga, ko auri i tea, tau kapo.
1: Unia ngonga whalato whanua apia ke hawani. Te tau kaile vahen ke whamimitaha me he mala e oesti poti o kahili e ni pea mo pia oli e.
6: Konga e tau ngahi ngongo pa mi tonga, pehenge kuen e lawe e tuane nei, tau hok hoko mai pe he ngahi aho ke he kehe o e weekend, pia mo e ngahi unio ngongo kuea pa mi tonga. He whaeng mali kuen ni, tuke tau hoko atu ke he tau fasi hono hoko mai si ngahi whae, ko sati nau whaho e ni pa mo e fasi kuen mole ai koula.
7: Easy to go for chrome.
8: Malama tau ki te loonga ki koe pakai nse mala e koe si poti. Nei puka he timi matenga taa mi he lau si ni ahana whanga maari e ke area e koe patara ni. He dia e nau whapa uru hau lolo tonga iho nau mala e a ki kai koe taha tolu ki he whalu he whakasinga o e wike. Koe kūnai ni ahi hifo he konga uruake e na vei paa mo kolomotua ke he poe patara ni pe he ke pare paanga e ono afe hae whanau tangata he paa ke halano. I hene pehe o ku whenga maria hifo ke whawhikiki ke heipoe pataloni, hiri a Hanoi Kuna e Koromotua, ai ongo whainga ka matako ia oi whiau hiu hamusi e peipoe tau kuhasi. Rotonga ni, e toi whianga ngai e ngoti mihe uko uhonga ko ia oi whiau hiu vahena tonga
9: tau. Namone, pe tau ki tali ke oseani e i tuake koe me tau kewa he tau whasi, pe konga pe ni au tuange mai i he Facebooka.
8: Ai se pori pori e ngon timi o ikai ki whaawa o timi o ngani ngau i ake i fwa whenga maari ko tope ni tāna ke tau poi ni mi hile tau e ua mo aga tau tea e taha. Kake, ai tau whare i timi whiwhine i ahi i fwa i kare whiwhine o Koromotua e tafi mala e vai ngau i aho ake kai ko e ua no ake ni ma. Ko e mala e pia e sipo.

0: Ala ia i e fra mau anga i e pong pong e ahoni, e fra fofonga kakai o tonga tapua, ka koe minista e potunga e taki mamata moe potunga o inga hinga ura lahi apule anga se misisika. O filave i mohano mau mau i e lao o e filifale alea ka koe hia ki he laka a ene fra mole e fra e pa anga i e pa anga e ua mano, a ene tutu uni e lao ke franata ngatai a e fra mole fra pa anga e kau kantiteiti kotoa. Ko hono whakahela ia i e ni e whakamau anga lahi, hi lia ai tuku hake anga i whamatala whamo oni, ne o hake i e whakamau anga, lolotonga ngahi aho ni whakahoko ai, ai hopo. Ko i hopo ko e ni, hi li e ni hono whakailo ia hono kau ngā fili kanti teiti, ka ko i whakafufunga kakai tonga tapua mā lolo, toke tā uila mulang whasi o whelawe i tonu ia, mo i fili whalea lea na i whakahoko i novema o i tauko o si. Nei tukua ki iai e he talatala aki tuke tā uhila mulang whasi e ngai hia e tolu e whaka iloa se misisika o whelawe i mui laka i he paanga e wamano a ene whaka mole lolotonga ai kempei ni. O kumahino whatatau i he lao e kau kantiteiti fili falealia o ki kai ke ngofua ke laka i he paanga e wamano ha whaka mole whaka paanga a e toko taha kantiteiti lolotonga e wā i taimi kempei ni ki he fili falealia. Pea kua pau ke whama opo opo e ngahi tohi tali totongi ki he komson fili. I he pui pui tuai mea nei hoko ne whaka ilo ki he hia e tolo e whaka iloa, aia koe totongi ai paanga e taha mano ki he Suliana Dance Academy i nove mai tau kua o si. Fika wā koe whaka mole ki he one ne ngawe aki i he aho na e whaia e fili, pea ki ngai whaka mole i ngahi mea tokoni ne tali tali ake kakai lolotongai kempeini. Koe kotoa ngahi whaka iloko e nene o si whamatala kotoa pe ki ai e ka whamu oni a sika, lolotonga ai aho oi hopo. Ka iho na whakaha i he pongpongi ai aho ni ai eola oi hopo, na e whakaha i whamau Carly KC, o ki kai ke ni tali e whamu oni whikau aki, mo i fuaki pa angataha mano ki he Soliana Dance Academy. I he mahino na whaka hoko ate sieke i he hingoa e kau taha 5 star, ka koe business i whakafamilia o sika. O pehe, i he kau whaka muoni o sika, koe anga maheni pe eni me i he ngahi tau kua mali watu, ke fuak i he whamili ko eni ai tokoni whakai paanga ki he Suliana Dance Academy. Lolo tonga ia na e te pehe whaka mau. Na e toutou o ngona me i he toko tahana ane tatake polo kalama whaali ali o Suliana Dance Academy ai whakamalo ia ai kau taha 5 star mo se misisika. Ka na e toki kole wha mole mole e toko taha MC pe koe toko tahana ane tatake polo kalama i he hili pe o se polo kalama ke a sika na e totonu ke oua e kau ai hingoa o sika i he whakamalo ia ka uhi ka tokoni pea ai kau taha 5 star. Kana e pehe whakamau na i he polo kalama pe a sika, kana i kai ke ni whaiha ngā ue ke ta ofi, lolotonga a hono toutou whakamalo ia ia e he polo kalama. I ene pehe o kutui e whakamau koe fuaki sia ke paanga taha mano ko e ni, me i a sika o whakafou, ai o whāme toko ni i he kautaha 5 star. O kumahino foki i he ngai whakamu o ni koe tali he kita o e kautaha 5 star, o ki he whamalmalu ia i a se misi sika. I ene pehe ko tāna ki e taha mano me kotoa e ngai whakamole ke he asika o klaka ia i he paanga e ua mano a e whangata ngata ki ai a e tūtu uni a lao. Kai ke hene te whakailo foki mo e kei whakamole ke he taimi pe kumi ai one ne whakapā pe ngawe aki i he aho ne whaia e fili i he mahino koe tua e lao i kai ke te whakamole kau kanti teiti i he hoa e ua whā ke mua ai fili. Ne pe e whakamau, ne mao a te whakamu oni me he mataa polisia ina koe kaunga tangata pe o sika, koe ne mea ofa pe a ana ai one ke a sika. Kai ke heko hia whikatolu, koe i kai ke whakamaa opo opo e ngai whakamole koto na ane whakahoko, pe whakamole ke lolotonga taimi kempeini ke whahu ke komson fili. Ai ana iai pe ngai mata vai vai na i kai ke maa opo opo lelei, i hono whakahu atu ai ngahi le koti ko eni ke komson fili. I e whaik eke a ngonga le ti o tonga me whakafofonga ka kai o tonga tapua se misisika i he hili a heopo. Nā ne pehe uke i whie maali e pe ki he o lai tūtu uni neonga na i kai ki amanaki ke hoko e ni.
1: Koe tokoni ki he ngai koe recital koe ngai ara pūnu so ngai mea whakafonua koe hei rara festival is coming up soon. Pa mo u alumni celebrations o mu hoka hoka te, e hoka hoka te. Ai tōni i nāu tōlu. Ai tōni i kai, e wongo e au i a kuaha haku Oto ke wesi a ola ba. O se pe ya ki ngai ku ku ku ku ku fra la ko to ni ku ai pe ku fa fe u ya. E to fashi o ke ta pe fa tan. Ka ko ku ko fo ki ko ba ba pe a ni ko ola ba a ni ku pe wesi ya. O se ma te u te u pe o ya. O ba ku ha and it's way forward. So e lana fo mo ano ko pa te.
2: I'd be lying if I said I didn't miss high school.
3: It's a new chapter. You gotta have faith.
4: I'm just at the checkout. Okay, bye bye.
5: Would you like to use your 10% off discount from Everyday Mobile?
4: Oh, yes, please.
6: Make your mobile plan count. Make Everyday count.
0: I he tūtū ne whakamau ka pau okwhiri a sika ke hopotangi ko pau ke whakahu ene tangi i loto i he aho e whitu o ka mata lau mi he ahoni. Ka i he olai hoponi e whakahoko atu e he whakamau angalahi ke he sea o e whalealea a muiangi. Oku i aiho haalahe kautaha o i kauwhaiongonga tō ngani ki he tu unga hao moe malu ai kauwhaiongongo i hono tōko te ngahi ongongo moe whakamatala ki he kakaio i whanua. Hiri e whakaaha e he kautaha ngongo le tio ke le a ai hoko hawhatu tāmaki i he enau ofisi. I hono whakamana manai o i taha i nau kauwhaiongongo ka hui kauwhaiongongo na ane tūko atu i he kautahani o whikau aki moe kauwhaihia ko Manchero. Popua aho moe whaikiki.
7: Na e whakahame he kautaha kele a i he wikeni ai whakamatala ke mea na e hoko, aina e huatu ai toko taha moha mea tau ke ofisi o ne whakamana manai ai whai o ngongo. Kau hiko e tuku atu he kautaha ai o ngongo, whilawe ime toko taha whaihia o klotonga tauhi pini sone, kau gea ne kaunga ke kulupu whaihia i Australia i loa koe Comanchero. Pea ne whakatokanga ai ke whai o ngongo, ke oua e toi tuku atu whakamatala whilawe ime toko tahani pe koe kulupuni. I he whakamatala me hika taha ke le a, ko astuko ato inga he whakamatala koe ni ki he kau polisi, pia ko kei hoko hoko ato e pia e whakatotolo ai polisi ki ka vehingani. I he whakai ke eke ao ngongo ai le tio mo televisione tonga mo i puli ai ngahi aptanga polisi tonga tapu, halatoa ta aufa, na ne whakahai ai toka ngama ke he kau polisi ki he ka vehingani ko hika na tula o hia koe ni, pia mo i maho inga ke whakapapau i ai tau ataina ai whakahoko whatongia ai kau whai o ngongo.
8: Ku gue to ala to na polisi ki i si ko ni ko wi ko ne fela ve mo be tau o ku tu la ve ngo fu e mal mo ha wa no fu ko ka kai fo lua ka ke ngata ai ka ko ne ha mai e case ko ni o ku ai ai fo ma na mana me he ni ko wi ko ko ange pe ko me ho i ko ne tu e ka fo ki ai ai nai kautaha pe nai keng ko ni a o ku fai hono tau i e kau polisi i he a ta tau peito gani pa mo rich no kau pe a no sila pa ma Australia a ka imagino ko ko u hi ngai na fai fo ambana ko u hi ko ko na we aki ai ai to ka taha ko ni ko taha e kau me mi pa a e pro kalama ko ni fe la ve ko no tau i ko trucks he for one ko pambe ke fahabe ke me ka kai for one pa pe ki ai ka ta wo wo ko to ka ngala hi pito ai pot mai polisi ki he si ko ni ko wi ko ke mai no pe o ku kai wo si ai ta wa tai na ko wo wo ya ai kai ko ia pe ka fa ba pau o ku mal ya ha ai fa ko fa to ngi ai to ta ko to ape ka pau ko hawhai o ngong. Me he ngahi whamana pe ngai fret koe ni. Ko ia ku priority e a case koe ni ki hono patotolo i pe a ku hoko hoko atu e ngau e kau polisi ki whawa pau. A e ngahi whamon pa pe ngai atakai o mea koe ngai hoko. me he aho ko ia o mai ki aho ni ke le re penga o ka polisi
7: lo to ngai ni ko tuku ato ai mo hafka matala me he ka ta ha fai ngo ngo to nga of ka ha ai na of ka nga i ai nga we pango ko ni ko hi o ku hoko ai fka mana mana i o ha fai ngo ngo e ta ha ko hafka mana mana ia ki he nga we fka fai ngo ngo fka lu ku fua pe o tuka nga he ni ka ta ha ko hi o ma inga ki fka papau i o ku malu ai fai ngo ngo ko hi ko fatongia mama fa ko ni fuasia ko tu faki fka tala ke me agi ai ai kakai e fun wa na e fkahai he palestini o kau taha fai ngō ngō tonga Catalina Tohi o guanga maheni pe fe hanghanga i e fai ngō ngō mui ngāhi pole pe fkafe atungia ki he ngā we ok nau fkahoko ka koi a ukoi ni ke tu unga ko fkamanamana i ha taha aki ha me atau o fumau inga fau ke fai hatukanga ki a me ani ke fkangata ke owa ngata pe he fkabapau i oku puke e toko taha nani fkahoko e ngā we pangoni kai owa toi hoko ha me apeheni i he kaha u
9: ai to kanga lahi e ten de tau o kua ho haa mai mātu a ki o ngō i au pito. Ai mea koe ana e hoko ai niko o ku hape i he o ngō ngō o ha toko taha na ne te unga whakapuri pe a alo ki he apinga au e koe o e le tio ke le a pe a whaia no whamanamana e aki ha mea whana ai taha o e ne kau whai o ngō ngō. Oku mātu aki hoko e ni kua mea, te ho haa pe ato kanga rahi kia e kau taha whae ngongo ia ato ngā, e ki keiko e anga maheni ia. Te a ike ki ngāta i kau punea rahi e tau ata aina ko ia, ai toko taha whae ngongo, e ne tuku tau ata aina ai o ngongo. O ta tau ai pe koe o ngongo i to ngani, pe koe o ngongo i toa pure anga. Kau ki keiko haa mea le leieni. Lolo tonga ni o ku hoko hoko atu ai tokanga ai e komisyon a polisi mo tina toru i he potunga awe te whakahoko a nao lele i taha to hi ki he whakatotoro o koe ni te a ike ke ngata ai a ene ue sia ko ia ki he whakaukau pe maroto ko ia o e kau taha whae ngonga ato ngā ka kupehe pe pe mo e tokanga i kina o e toko taha ko ia na e hoko ki ai ai whakamanamana koe ni i he tuunga ta tau pe mo i tokanga i kina ai toenga koia o i tau whaio ngongo. Me i he tawhaaki koia ai Max to koi tau taha whaio ngongo koia a tonga o ku tā kino mai heni ai hoko ai ngahi mea kehe kehe ke ne hange o kune uestia. Ai o kune uestia pea e hange ko o kutula vea ngofua. Ka wea e whaamu koe ui ko ha ngā ue whawawawe ke whakahoko. Tau tau te whito pē i hono whatotolo i a mea koe mi kohi ngā ke whakangata. He ui kei ki whia ma ui a ke hoko ko ha mea ngā maheni eni. O a kei ko iau tau tau tau whanohe ngā mea koe a whoko i tua pure a ngā e. Pe ui kei ki to o mā mā ai ni ia o ku iai ai to ka ngā lahi ki ai. O koe te pē ngā hi whatong ia ia. A koe hā ai ngā hi mea mo ngai u ngā ngā peheni.
10: Culture Kings isn't just retail. It's an intersection of fashion and culture. From live DJs and celeb pull-ups to exclusive drops and the world's biggest hat wall, we bring the chaos across 9 different stores in Australia, New Zealand and the US. Elevate your fit, tap now and level up your wardrobe.
4: I'm just at the checkout. Okay, bye.
5: Would you like to use your 10% off discount from Everyday Mobile?
4: Ooh, yes, please.
6: Make your mobile plan count. Make Everyday count.
7: Nei tōku whakailonga e whakamamanahi i aho sāpa te aho tolu o me, ai aho whakamamanahi ke tau ataina ai whai o ngongo pe koe World Press Freedom Day. Ai a koe kawenga whakamamanahi o i tauni, koe whao haka hao o ku melino. Pe ak maho inga maadi e ni i kai ngāta pe ke ne whenawe i me ngāhi tau o klotonga hoko i mamani, ka ke me a koe ni kua hoko i tongani koe a o ai whakawhi atungia ai ngāwe ai whai o ngongo, ke hoko ha whakamana mana ke mo ui ai whai o ngongo. O ktoe whakamana tu mai ai e ka venga oi aho maho inga koe ni, ke toe whakamaho inga i ange ai tau a taina ai o ngongo pia mo i whakapapau i ai malu ai whakahauko whatongia ai kau whai o ngongo.
0: Nā e kau whakataha to ngāni mo ngai whanue ni i mamani ona whailonga i a whamaman lahi oi kakai whewhine i e teknolosia mo i kompiuta. Na e whaho ko ai he pongponge a honi, ai proklama ma ke he ko eni o whatau mua ke he kakai whiwhine, ke to e whai ai ke nao tol ke nao manako ke elia e teknolosia. Ko e polo kalamani na iai tono ali te atau kapo o ni o mai whai ki ki ke he hoani.
7: Ko e polo kalamani ne whata taha toa e whanau ako whiwhine me ngahi ako anga korisi. Ni ihi me he pule anga, ngahi hoa ngā ue me ni iho kauma tau tau i he malae o e tekinolosia mo e kompiuta. Ke whaiha whi vahe vahe aki mo whilingia ki whakakau kau, whi kau aki mo mahu inga o e aho. I e mea whawhalanglangi o polo kalama, ka koe toko ntara whi kau lah i a Australia lia ki tongani, Hannah Pricks. Nā ne ukia e kei whie ma o ke whakaivia ka kai whewhine i he seki toa teknolosia, e mahino ku kei mata vai vai pē a hono whakaivia ka kai whewhine tonga ki he sektoani. Nā ne toi pe he, o i kai koto ngani pē o mata vai vai a hono whakaivia ka kai whewhine ki he teknolosia, ka o ku hāsino pe moia i Australia. I e mahino ko pe set pē e wahiwa ka kai whewhine i Australia, o ku nau manako ke mala e o teknolosia. Oko kei tuku pāpea pole anga Australia ke toko nia tongani i ono whakalakalaka i ngai whainga mālie ke ako ke kompiuta me tekinolosia. Lolo tonga eni, nai pehe e me mipapate TWICT pāteri vai lea. Oko mahu inga ke teke mo whapapau i ko kakai whewhine, oko nau mao e whainga mālie tatau oko mao ehe kakai tangata, ke hui oku iai e tui oku nau mao pe a iwi malawa ke ono a koi mo ngā wei e sektoa teknolosia me kompiuta.

Ogu mau inga ke teke mo whapapau i ko kakai whewhine, ogu nau mau e whainga mali e tatau ogu mau e he kakai tangata. Ke hui ogu iai e tui ogu nau mau pe a iwi malawa, ke ono a ko i mo ngā wei e sektoa teknolosia mo i kompiuta.

nga hi wifi e sa pa te fa e pe mo nga hi fa e pe fo gi nga ta mai pe mo nga hi se pa ni ti e sa pa te ta mai i ko ngo le le ko ni ma wa tu a me ka i tonga ko nga ko ta lo a tonga ko stere tu ai si pe fo ko ge pe mo ta lo futuna ma ma ni ok ko ko ma na ki ko ma ni ok ni pe mi mi homba ko ni pe pe ma no ki homba to to atu ai ge o alu be ai dai mi ko e fra do to izo ke ma o ha fa nga ma li na ke to mu ye tu ko ke ma o ha fo mi to ko ni ma ai family e te bo ke tu ko ni ka to nga sa pa te fa e pa mo sa pa te ta mai o ge na nga fi ka fi tu ta ki e la va ke fa ke e facebook ka pe ko whatsapp pe ko ha fo e nga hi fo nga ke ke ka ko tu ko fa nga fo ta ha fidu ta pe ki fi telefoni o ma o me nga fa ka ki ki ko ya ente la ba befo ke ti li va to ha o ta e ka ke ko nga fa ka ki ko ta ko ya fidu ta ki pe ki he kom sal te ki si on e ya i fi ka telefoni ke no fa no a u to lu hi va fitu fa no a ta ha no a fa no a u to lu hi va fitu fa no a ta ha ma wa nga fa ka ki fi ko ki pa me ka i tonga ko ni e o ana to e sapa te fa e hanga nai hanga mai pe befo ki ki sapa te tamai ke ke ko ngong le i tu ga du pe ki ina si ai ai ho daung hai family te bo ai ga daung ko ni

Pacific Connect Proprietary Limited. Lawitau eva eva dungu eka tahan ifra o a ho o o fa kitunga ke fa amiri bia mwe ka inga. Na e fa hau kwa tu fo ki I hewe ke ngai hewe kwen ku mari watu ai ngata ai utai a hau wa koi a fa du mori a hau wa uyup o siya. Eke ngai fa kiki kutai mi koi a oi waka. Pe mawahe waka taha I aho ni e tuto muye ki fa oke ka koe ngahi waka koe taim te ipiri hoko hoko mai fiti utaki ki a polikapi foketi pe mwe Pacific Connect me fra eki e pe fuko kapa fi moha me ki fa oha o uta pe moha to e fa henga to koni ki hebe e lava e Pacific Connect pe ona ngalo kono uinga koe fe kapa ake ni pe koe uhoi ni o e fiti utaki anga o e Pacific ki pe mwata pape o e kolope a e Pacific Connect Proprietary Limited ngahi fraiki fitu taki ki ngahi fika wanga mahen ki ai te foki ki William mi higi fo noa fo keti I he noa fa taha nima nima o no ua walu taha walu fika ko ia noa fa taha nima nima o no ua walu taha walu pe ko porikapi fo keti I he noa fa taha noa taha fa noa hiva fa walu fika ko ia noa fa taha noa ta fa no hiva fa ma lu pu don big warehouse I fika hiva fitu o Deakin Street is here of water ongo ngere ia porika foketi moe Pacific Connect Proprietary Limited

0: Ο μια μεγιού για φαν φαν φαλίνι τι φαν φαλάτ με λίτε του τριπλ ο κόμφα αυσιν τα πολγαλ μαν φουρ λόε πουλι για πολγαλ κόμα κόνι το φιλόκ φιφίο με το κόμα κόνι κουέγι λόε πε κόγια κου μου φουρ λόε μα μάω πε κόγα φουρ λόε μα μάω κου μάλο μα φιγα μάλι για φινί ινόκ μα μάλο μου τα μου φάγε τα μου αγόη μη γενί
1: μάλο μου όσα φουκαχώ κομπά τα πολγαλ μάχε pe kofe pe feitu o ta yai ka lava pe polo ka mahe ne lele mai ka ku fano fo ka ku pe ko sapate fa en ka ta u mana tu pe ti he e ta u ka u nga u e ko to ta u he ko e ta u mana tu ke he sapate fa e ko to pe ko u popo a ke fo u fa ma o popo ke ai na fo ka ma o popo e ta he o to ta mai ka ku mahalo ko ta wa pe to toy ki he ka he polo ka ma ka ta fi fi pe ma fa ka ma ri ko ku ke to e lava mai ko ki he ni ku fa be fo ke fe al wa ki ka ku al pe ke ke hange to tu a yang e ta u fe al wa ki olo i he ka e ko ngai me nga u pe ko fe al wa ki ko de ata pe hata ha o o tuku mai ki tau a ke tau mai ke le ti o. Ka ku tau whamalo pe ki he e tokoni ko toa pe o kwhahoko. Ke i lava e tau polo kalama he ngahi tau mai ko ni.
0: Iyo, moine wito inoke. Pe a hangi koe whamatalo we whai. Koe ni me whukui whiko aki pia moe whae o koe ni whae hongo hongo ma kehe pia na o tatau ai pia pe kohai. Kunde tau i loi ka toka toa pe, na e ia e tau ngai whae, pe au tau manatu ke ngai tau anga na nau whae, koe ne au pena ke sapate whae, pe koe ngai mea whikoa ke moe whae, uongo e ke he tonga koe toa, pe au koe tui hangi koe ta tala noa koe ni, na whae ai fuke teimi na tuanga pe o ospe polo kalama e he popoa ki sapate whae pe me kamata ke osi. Pe a ko tui e pehe pe ho ka pau e whakaata. Ka he ike ke tui ha me fo e ko he popo ke pe o wha mo e ume. Ko ke pehe o motua. Ka ko ui nga e e ko ui ko me nu whala ho ka pa palangi ku understood to os mahino pe ke toho taha ko toho pe ke ne popo ke o wha he sapa te whae. Ui ko nu.
1: Ko tua e peke hu maha whae e ia ke he o kauhe proklama. Ko nau take over nau tolu, ko nau hanga nau tolu, o pure i a he, a he tau tau te fito ke proklama ko e ke sapat whae e ne au.
0: Au pita. Ke sapat e tamai u ka au, a kau tonga. Pe wepe ne ki yongo maha ke hange koe u whakatahata hai mai e ngai sapat e whakamanatua, ngai kupo e whaamiri, ui ko osi koe whanau e whakame, koe weekend koe whae, i sāpat koe ni, pe wuka au koe sāpat e tamai. Pe ato e sāpat e tamai to tonu fōke o Āsirelia ni a ki Sepitemba. Ai a ku tau whainga maari e tō oua tau tōru, wake loimpu ke whainga maari e tō oua, pe koe hunga koe hala tō oua, hono tae mana tō hango sāpat e koe ni.
1: Hoku lahiang e ne hala.
0: Iyo. Ka me taha ino ko ilo ipe ku ulahi pe whanongoa. Pea mo ilo i he tau miti e whaso si ale ngai unio ngongo pea mei tonga. Pea na uwet pe uki i sa i a he ni hono hang e wongona mai pe me he ngongo a televiso ne mo ele dio tonga a ngai me koko i tonga. Ka ku lahi ko e ha ngai uni me a te fito ke whatonga he ta whanonga mai koe ni he ngai ngongo pa mi tonga.
1: Ko e me alahi pe o ku lere whoka taimi ni ku o si halai ae ne o minista ato ko ua i he hopo whika ua ki mo whiri o to e hopo e ua pia ka pao lewa to e halai ae o minista ko ia ko whiri fo o we wha ko whiri si i e wha e whakahoko ka koe, koe mea ko o ko whanongo ai, o ko nau keisi kehe kehe kato. Keisi kehe haupo koe ni koe a se misi, si ka, a minister ako, ia. oku kehe mai ai keisi ko e mei hapai tatolu. Ko mei ai efe ka waki bore e sisita fili. Ke hereva pe mo niua. Mo ne hoko. Pe to e ke hereva pe mo vavau tahano. Ko to e ia.
0: Pefea, e ua o kei tohe ka hakeisi o kua keisi a
1: ea? Kuhange ka te o kua ke hakeisi a ua, ka kua ke u maupau ki ai. Ko mea pe ko ulai whanonga ia he whafofonga e ua hai ko ia foko ku minista kere kere.
0: Awit.
1: Ki he ngā ue kune langa i mai mei he potu ngā ue ko ia, pea ko toki asi lahi eni ae. E langa ia o ngā ue ko ia ka ku whatu whehu ia au pito ai mea ko ku mai he minista o ku nau pehe ko e ko e ngahi whaire tō mui ku wa o fitu wafe. Wa o fitu wafe, waha e fitu wafe mo e tā mano. E ngahi whaire kere kere o ku tō mui. O ku mahana kaua tuai e ku. E ku kere kere aku, na whai ngā ue ki ai, whaka kere kere, e ua mahalo pe tolu. Ai, ngā ue ka ku nau pehe ku o ku whai ai, whaka atā mai whaka eke, e telefoni o whaka eke hao keisi o ku whaka hoko ki ai, ke o ku ke whehu ia pe o ku osi whaka hū ka kue whiutari. Kaunga tonu e mea koe, niko e kuki totongi aku koe savea fuai tō makaho mao api. Koe uluaki savea fiukume makaia. E ka ihapaia. Koe tō makai tonga, koe ku ostao taha mahalo no totongi, okte kai peke whakahoko savea e pa koe itari e ku a ke tō e maka kai lere. Koe whanki mea pehepe o woko, ka ku whehu e lahi au pito ai tu unga konyo kui ai potu ngā oi koi a, o ka paurewa koe ngai whaire koe ni kua o fitu afe. Pea ku whehu e lepa koe haa koe e nao ngā oi whai whaka aho. O ku tō mui pehe ai ngāhi mea, ka ku mui pe ngai uhi ngai ai potu ngā oi. Ka kute ilo foko ku koe re koti, koe savea, pia mo e hae, e taha, o foi potu ngā oe pe taha, pia mahalo koe ngahi mea lahi ku kaike kakato e te whamoni ki he umea ko te whaere kei ka ku kaike whaingofua o sai.
0: Ka kousa ia. Kou sai ia au pitu iho no wei, he ku au te whanongo pe he toko lahe, si i kakai koe taula mi pe o atu tala mai ke pā moha. Tata mi fitu ke kakai muri, pa nei ne osi me aki pe, wau la wafe wha mōre, ai kakai mi muri koe o atu, ka pe ai koe ni kou sen tāko i ke nau fitu, taka oa e oa ngē mufu wha mōre. Ihe uhinga koe, wakwe lua pe kua hano i kua ngā, ka ko inga kono wo i hake koe ni bia e si ka kai toko lahi a buta ubita kuna usa i nane te bebe o gui hai pepa mo ni ihe lo to potu ngā woe me kua hili. O gui hai pepa e ngahi whakaukau ke na fonga na ngā woe ka ko pon ho lau ka paha mea kua loa fo tu una pe ai pe kloka ai ukeisi.
1: Eo, he koe whakatātaki he. Koe mea bene ko tāna o pea koe tau kei ko he ko. Ko walo atu ko ma wapita. Na osle sita pe ko api uta fuoro ape ia. Unta amaya me savea ko api ia. O kai ke ashi hare si sita ia. O kai ke maua hare si sita ia. Pe a u hau ia ki here koti. O mai au ki here koti. O hau ia hangareva he tamako e here koti. He pure, mako pure ko here koti. O kumi. Ka ko te si o koe ke fo i ngā ue kumi. Koe ta utu kai pe, tō mai ange tohi mea. O mai, kumi ia. Ma o mea fika to. Tō mai tohi mea. Koe ne o mai koe ia. mahalo ko tohi ko no tolu kondoki tu mai on hen a huke i ha ke huke tohi ku ta ko na os le sita pe on api o ku e lai a le sita e mo mape o on api ka ko ko fai funga fai nga ta pe pe ko ku si ore ba ki ai ka pa una kai ko ia ene ilo ko e anga le koti ko foi ta no e lai lai o lukumi. O mata do bewa o ho wa peta ha ku ma we ha e mia. Sho ko ma ko ya. Pe a ka ka tore ba no faire ko e ku de sita api. E ne ongo na e to mui he o to ki ala to o sta ta ha ma lo lo e ai fine e ki en fa ka uito ko he mia. O fai ngo fuwa pe o ku ai pe ko de ma u pe tere ko te ta ku o. Ko hanga he he me ai ko hanga ta ma ge fa ka to te re si sta e ka ko e foi ku mi ko foi nga o la hi e pe ka pa u te to ki fa ka pe ki ha me e to lo lo a pe ka pa u ka ke te ma to hi ma te ko ha fu ha fu e to e ki lo lo a e te tali mai ke ke ha mo ya ka ko time ko to ampe u al ke o sai ko ka kai ko ko sho ko wo an ko ki o ofisi ko me me ko ta mai ki me muri e ku si o ma pe ko to ta ha pe ko to ko o pe ko ere va fa hinga fi ka o ke na wo ha na ta val ke ku ma ke na hu ke mi sta ka ko e ka ko nga me pe he ma ha to e ko we i ko ni pe to ya ire va ai ai nga hi me au to e e to e va vean e ai nga au ka put nga au ka ko me ro ho ha la hi ka yo sa e ko ta u put nga au e o ku ya e re ko ti ma hu i nga ta ha fo nga ko put nga au e ni o kwai ke ha no va tu ma u ha no tu nga tu ma u e fo ta ta ha na wa la tu ki ai ki to nga ko tu o u a e ni o sa e tu o u na u hiki pe koe whihiki taki hola e potu ngā aue koe ni mo fūre e kōti e whonua mahu ingataha kono kere kere. O koe kai ke, o koe ke whaha sio whale reikia, e? Kua langa ngahi potu ngā aue ke hei, ka hange u whakari eri ake potu ngā aue koe ni, e? Pea ko mauhanga matolo o puke mai e tamā o ku mā o lunga he e. O whakakau hoi lo au, pea whakakau fikaure ba ke ke no foi a fra to tolo ke ke ha fainga nga aue ke ne foko tu ke he pure anga ke ofa mai o fai mo nga ai ha tu anga pau o pot nga aue koi e ko ka ke te te to si au ha tu anga pau o pot nga aue koi ni ka ko langa pe mata to he ke ke ke ko tu i ka pau e ofi au pito pot nga aue koi ni ki ai ko to tu anga to tonu he ku osi atu e tau langa misiume. Ko te ua tuene langa wharearea. Ko umea ka hato ae ko ia, o koe ke mahu inga ta tau ia mo e tau kere kere. Pea ku osi mama mai e whakamatala, mama mata whakamatala. O kui kai ko re ko te kere kere pe unofu mo to ngai koe ni osai. Na unofu na tome ure ko te lahe whonua o koe ke a o ke whakaukai kakai. Ka koe mea ko ko hoha ki ai, koe mau no fo teke tō taha koe ni ke ne fo tu tuang he, koe hae whahinga tuanga pau mo whare o kufie mau ki he re ko te pehani. Ka koe e taupot ngā ueni o ku hiki hiki holo lahi taha, ai pot ngā ue koe ni o ku nofu mo re ko te mahu i kai whonua. Ka koe tau pehe ke tau o atu whakaukau. Pe o kuangi ko ha whakaukau ki ai. Ne? O te aike o mai. Mahalo na alawa i e minister ako ni. Ka tau whakatau ange pe ke, ke au ke tau fuu, kua mau hano feitu upau. Pea mo tau hiko, ko tonga hapea kulo o sai ki hire kōti.
0: E ku, u tawau he tunga, koe potu ngau e kele kele, ta e kele kele. Ko nga ko hiko ko me fe ka wa ki me fo no to ni ai ke ki pa wa ha no ke ke ke no fo ma wa leko ti me umia kato
1: ko. Yo pa ko te cha tu ke ngai tohi ko fetu ku holo fetu ku holo. Me he ko ke he ko ngai fu tohi la lai fo ki apo tu ngai ko. Eh? Aku te shi o ko no huke ngai me ni ku a o ke he ke tu unga o ko soto no ke fra fo o. Pe a o na unga u e ko no toi hiki ngai tohi fo o me ngai tohi motu a. Ka ko toka nga. Ko potunga au pe ni ok te ki ahno tuanga pa. Ka u potunga au ka di te ki ahno tuanga pa. Pe ok to ton ke ave ia ki ha feitu o mal. O ko ko potunga e ke tu o fi ki tai. O hange ko ngai me ru no ka fai he me. He i he tai mai ko ni helere mai ko ni. Ko e ko no tuanga na ton ke ave ia. O tu ki a feitu o malu pe a pau. Sa e kako ko ha pe a kue ki ai, pe a o mau fai e ai ngā au e ki ai, e mo e tangata pe o ngā au e ma alunga ai i he pot ngā au e, pe a amanaki pe mahalo koe tau fo ou ko ma au pe koe tau ni ko ma au e ne ngā au e koe ki he project ko i a ke whakahu pe ko haipe. E whakahau ki ai. E ka pau e mea ko whakaukau. E whakahau wa ke tui. Whakahau ke osi parasi whakahau ke tui ke whanitutun. O ka pau o kai ke ngā ue ai pure a ngā ai a ke whakaukau e mea koe ni. Ka koe e mea e whakau me kere kere o sai. Ke hepe me ngā hihopo koe ni o tau ulau ki ai. Ka koe mea te e pū o sai. Koe lao. Tohi whakai ki iki whoki. Pe ko pau ke nga walu nga utolu o si o ki ai. O kai ke te nofo pita whaka a pepe te te ki iloha tapa e lao pa te pehe e ki tau pehe toi. Aini o taaki mai ia e whaka mau. O te pehe e ki tau o kwa ka mea lahi ia. Ke ai e te urisiti mo mea o a. Ika ai o si e lao ia. Ko pau ke te whae ki te tonko. Ka ko e ya itai mi to fo ba iba inga pe fo ko sai
0: pe ke nga te fo gwe fo ke tai mi ni he na fu ma o ngai fo ka mo oni e ngai mi fu ma ma ye to hi ma ri ko to hi ta o ke lo a fa e e fe ka wa ki gwe pe mo le si si ta ai ko to ngai to hi fo ka mo oni ko o to ta na ki pe ye ai e ra na fo no ngai ngai ke ski mu ni ku ala ke ya ki ke he ngai le ko ti ya pe mo le ko ti ko hange ko ma ri pe mo i ofisi ko ya
1: na ku to nga we ta ta o la
0: au bi
1: ta ko o se fili ko e o pure o ofisa ko lo va e pa malo ko me ta ta fe ma ta ta e ka o ko ko fa o vare I he taimi kong whee ma o mai re kōti. Ai, kou pehe pa kua kua mea o matua holo ai e kakai koe ni he ngai whare koloa si ai nā. Oe kia tupu koe hae mea una o mō mai ki ai he, o mau kiu. Tā koe koe o mai koe kore hao visiti. Koe kore hao visiti. Ke ave ke he ripoti koe ae o fie mau. Ki he mahalo koe ke ngai paangana o mai koe whakamore. Ka kong upe he, maari e tamma e ae mea ni. O ku whae whakamore e ka toki o kore wisi ti. O ku si o mai si ai nā ia. O koe ke ne mana tu e tō taha ko i ana alangu. O whakatau tō lai taha hawe ai. Ka koe ngahi tō nou nou pepe, o sai ka ku tau, maha te tau potope.
0: Ofa peke pehe. Uhe peke tai mi inoke, ke whakakato e lewaha ki i pōpua ki whakaosea ki ai te wal ki a tukeno e sāpa te whae.
1: Popo aki pe sosai, wa tala monu watu mei he proklam fang fang where ki he ngahi whae kotoa, o whake mo mau ha sapate whae monu ia, mo keres ia, pe a mohu tāpu aki ki he kahau, ene tuu koe ki he kahau. Lereat koe ni, maalo.
0: Iu, maalo. Whanau e ngomau hau ene lei, ino ke whaitu wakau, o saifai ua, mo mea.

98.5 000 FM. Ninety-eight point five. 2 000 FM.

98.5 2 000 FM.

0: Yen isa yan rin bulabi nakatali may naturang maramadur po ngunya lewa kay kimunin alalay matintuye tulu ya sana itin ka ba. Undi sa siya mati kumay ena wing rabi na matakabi na nikuwa na matakati kundi singa wakarawai naik liwati kundi singa ni basota na kadiwati kundi singa ni bulongo o me enda sala ko duru mati kongo enduwa na bulabo. Enda baka biminaki na buwana kalu ena buku ni bulabo wongo nona bi marrui kena nona bi toko ni tiko mai ena nonda bula ena nonda ilako lako ena lako lako ngo. Ia matawi nga nikua, wahan rararang pati kani hibiki muni, anda na ngole sara buwana nonda i tal-tala, ena bing karabi tiko wiki, anda ena mataka binaka indi indai. Tal-tala ciu wale batu, ena bay baka ni tiko baka yalo kamasu laka tala tiko nga, na nonda ilo lako ena singa ni mataka. Tal-tala ciu wale batu, e bay liu taki tiko, seng tal-tala tiko ngas tiko ni wale ni lotu na Liverpool City Church. Eta sana baka yana sara mada bi kwa yana mataka bina ni kwa, nyan bina ka tal-tala?
1: Andra bina ka vini, andra bina ka naturang ki na marama kuni varong tiku maya na salnika kambura ki ungo na FM 2098.5. Katale vi au ka uruko batalanga na ngau na bina ka mendawa na bimasula kikina, karungo talchunga kina na bosa ni kalou. Wanda rarama vike muni na marama turang na bibunga ni varong maikina ni talindina na mataka ni kuwa ni nda yandramaya, nda mbulombula binaka, nda raida tu na nda liwa ni dhangi ke na weka kewe tostungo e tostunga na buku non loma. Na kirea menda na masu manda, tama ki mami bakalo malangi, ki mami bakabina binaka e na mataka ni kuwa, na tamata tambuyani ni ki mami rawa, ni ki mami veyu talanoa e na wani liwa liwa ongo e na mataka ni kuwa. Binako bakalevu na nomuni vambula ki mami, na nomuni sireki ki mami, na nomuni vangalalta ki mami, na nomuni vakalungata ki mami. Binako bakalevu na vanua kalivari, na turango chisu, na nomuni amain. Ndave na nomuni ndrami ki mami rawata nambula. Ki mami sakalungata ndina, ni ki mami garaba ndua na kalou, siyanga ni besau, ndua ndua tunga nomuni ulamani ki mami, mena ngauna wa yame, adhobu tukumaini kuwa, kaya adhobu na taumundo. Binako balevu turanga na alotambu, na ngas nibuli levu, na ndau ni veibuke, na nei mami mai vako kua takitiko, me rawi ke mami, ke mami vei tartara, vei wasaki, vei vaka mbulo ngoi vitiko na mataka ni kua, ke mami vaka vina vinaka, na nomu ni lawa, na nomu ni vuku, ke na nomu ni nganga. Sa vaka dhamburi vike muni, na nei mami vaka rau vaka itabia na mataka ni kua. Na vei vosa ke dhe dhavuti, na vei vosa na lako yane, na ndau ni wani libo libo ngo, sa kirea muni vaka lunga taka ni mami kaloto. Ira ke dhe rarongoza, me vaka lunga taki non rambula, me ravaka e dhora sarkine ndo na kama mbaleta, na kauko ni nomu ni vosa, na kauko ni vika na lako ya ni turanga, na vira na nomu ni tamata, nomu ni vanda, me rakila atiko na vosa ni kalo e uwesi vita na vika kida nga. Ka na nomu ni vosa, me kemi vaka sangare ke muni taumanda, vaka sangare ke muni na nomu ni vosa, ke na nomu ni rarama, ke muna rawata na vika kida nga kemi vina kata. E na mataka ni kuwa turanga, vina kwa kilibusara na mbula, na onrata mbula na vinga ravi, alondina tiko na vale ni walesi na sambula na sister vini onrambula na talaini kalo randa vuna vuli na rechongo taltal mai dambo taltal je bat kina vir na vital tala erva kita tiko na vale vuna onrambula na randa usuli tiko na rangauna me lako tiko na bosi ni kalo kita vaka vina vina ka taltinga na Liverpool City Church na kena ndo ndondo tiko na linga me soli tiko na vi ka ndo ndono me soli me mbaleta na kena kadiva tiko na tukutuku vinaka kima mi kalo nga tandina ni kima mingarabi kima ni kima vaka vina vina taka nomu ni bosa tiko wa mante kima mi vira na marama erna varonga tiko mai na mataka na singa ndo na numi kina na ni mami vingarabi na marama na songso na loma ni vale kina vivo nua kina nga ki vingarabi kina wasa vaka lo nga taki kirna tina tau dok sara era vinga ravi bolia na baki ongo na vem bak sawoti ke na baki tu mate ke mami meranganga ka kuko ka yalon dina ni vinga ravi batana ke mami sawe levo ka levo ka levo ana mataka ni kwa ke tu salaviti ke muni ta undunga na ni tu klo chistu na ni tu kambulan dondonga amen amen amen. Vina kwa lebu sister vini, na mataka ni kwa una kirem da ture saramanda non tole soni, ngo na ivola ngani esteri na kena wa seva, unu wili wili tinga me na tikibu me na wa na tikine tini, me adhaba ngani wili o tine na tikine tini kava. Ngo na kena rongo, asa Vos sabe eta ki esteri katau da bo hain du na iba karro ve mota kai ka baka. Er sakila ko ira ke de na nona tamata na tui ke ir na tamata e na nona sana ke de na tui ke baka sala ko va na tui ki na nona sana lo ma indu na tangane se lewa ni se senga ni kaviri mai sandunga na kai e na ya do bo. E sava kamati. Sambula nga kokoya, sandundoko vwa kokoya na tui na nona itito kokoula. Iako yao, sanga imbongi tolu sangabulu kausanga kina ni kadhibi meulako vwa na tui. Asa tukuna ve mwote kai na vosa ni esteri. Asa kaya ko mwote kai, mitukuna ve esteri, mokakua ni nanuma kona mbula enaval ni tui, kamo senga kina ni wakata ki ira keda na chiu. Ya ke waka kona ngalu sara e na ngaunongo e na ngayado na visreki ke na mbula ve ira na chiu may nandua tal na sana tani. Ya na waka rusay nga ko iko ke na matangali tamamo ya ko dhe ya kila de ko sayado mbea ka mora nandi e na buku ni ngaunongo. Praise the Lord. Amen. Da ba bini bina katango ndo na itala noa rongo lebo e tala noa takituki na marama ngo kwa oestiri. O kwa e chiu, marama yalo nganga, e marama yalo ndina. E runa bosa e bosa e nda runga ngoda ni nda wilika na ibola ni oestiri, no na marama nganga kina yalo ndina. Takila na tuyo pesia, ngo kwa na tui, kwa tui ti kwa nangauna ya. Na yabu ni ibola ngo na nonra songo ni lebo ti kwa irna chiu, na songongo na purini era ndo songoni ra maruta ko irna non rasa bangalal taki era mai celebrate chiko ra babini binaka era da kabu chiko ndo na songongo ya erona ka ya do no na bakosi boyo va city na watina na tui o asio rossi amania me mai ranandi kina na maramango esteri da bakanda tunga wili ka tunga imur na nona itala noa. Ya, nangona ranandi chukin nangona sama vaksi boiki no vasiti de klavina kana itala noni nonra sa celebrate chiko na tu ivatke na nona noni lala kapaka kino vasiti ra celebrate tal chungana ndona sana na ranandi vatke noni lala gesale lebuna mateni na kavaya sa yadiko sanga ivina kata na tui me ka uma vasiti me mai barita kwela ngavirna na nona kawa kwa ra songo tiko. Ie, nda rivi kia na ranandi ngon gai vasu kusuka. Gai tukuno kwa nina sinilako. Na ngona bate hasava kusivu ikuwa kine tui. Yadho, mevanga ra itale mendua na nona rivivu saki ngao irna advices ni tui. Mesa vanga ra itale mendua, mesa mayadho me ranandi. Gunga, nda ngai rivi kina itala nuongoni saka umayo estiri. Irona kaya embasi ko maybe esteri no na marama tutoka njini da karongoda ni may ukuta kitiko may libu na ka may yadu chiko may babaro taki okoya. Ya, ndona irona ka okoya na chiu gike ni karua e marama tutoka e may yadu na marama yalu ndina e anganga. Asusungi ko ebulimay na nona bungono motekai. Turanga anganga talanga antaran kaya. Turanga e kilatu na na wanue tu kina e na vika e kadhibi kina. Mbole kende tiko na mataka ni kuwa e na ngauna nda sotaba tiko ngo ndo na vitala no nda tu sangi wili kao tinga ngo. Mayadho tiko na ngauna nisembera mandangani yadho esteri medhuru na vali ni tui sa tala tala ya nyo nona batani sa tawochi na nona lewa na tui merna va Mateo i rakede kede na chiu e na vonua levo ngo. Rusa na bulu kabitu na sana. Nga ravi ira tiko na tui ngo. Rusa na bulu kabitu na sana ngo. Vara tu kino ira na chiu sana numi mera sana va kambo kitaki. Ya, sandambi tu esteri na loma ni vali ni tui. Sandambi talitungo mwote kai e na taundaku na vonua era sindo dhuruma ikina ira na tui tumba. Ya, ndareda na itala noa na wase vangu ni sama yadhe ndo na vivo saki. Sa ndo na plot. Vaka edhuri mera vaka mateke edhe na chiu. Sini gai kavu ndo na numera vaka mateke na chiu. daqui lá vinha que na Itália não voltamos, mas nem vai ter vou, andar lá com a espita, na vou não era mais vavo, na não me era muito aqui, na gomba que sai a vida nem que na planta que me era como tei, na carta mata candinho está aqui era mais na clo, e na mata que nem quando estava vindo vinha que nem bula na clo, na calongo, e tu não na levava que andava cá andua, na hora andar gaste do meio que na saque leitu na cama da vacava, que na vi cama da vaca é dora, cambim vi que na vi que anda menda tu ndonu position ourselves atekene nakini kloe nakita tu mbeleta nonda ndimbula ya ndua darive chiku ikena nrumbula na vivu ngoni ngo esteri ke motekai sava kana plot merva motina chiu ia rawivu saki tiko na vivu ngoni tal tal tiko motekai tiku ni ve esteri reva dendua asakene nakini mamayadu mamay Hernandi mbeleta wala ngana kango Darevi kena na voce da buta tukane ngoko este tukane kina o sa kalunga tenyo sa tuina valni tuyo sa narnandi baka mo iko tukana ya okwe tukane tukane ngoko endo talnaka na buku ni nomu ndambi tukana vale ngore na buku ni nomu na lai rnandi e na buku nlebu to ndoa o irna nomu kao tamata tuno kwe keba kao na singa ni voce na le ngalu chiko ena adu wiki mam na viva come te na casa na kiti otingo tala no le bunda sa kla ke tu na mbale mbale tala no ngona na nanda ndo se kali lenda sa ti burro ma de chu mena tala no ke estir ena mata ka ni ku un reta nga mendo na ki na ngome nda kila ke ba ka nda na nga lu chiko enda ro ni va come te o ke nda bata ke nda ka ta mata ko na vosta da vuti chu ko ko ve estir ge tu ko no vango estir ok au sa va ko tala ngor ndo na tu ku tu ko mo ni lolo kamasu Wakau talibu imote kai. Satu kuna vikemu ni kede na nonda kau tamata. Minda lolo kamasu. Darida tiko na yalo ni maramango. Senga tali ni indua na yalo ni bia minipule itaka indua nona itutu. Mimbaleta ni tui na vali ni tui. Okuenga itukuna ngamu kwewe. Nabungona medhaka na lolo vata kena masu. Na mataka ni kuwa. Na nonda vavaru teki kenda waka yalo na marama. Na turanga inda rongotu chuka na vika yado chuka na nonda vanuwa. Lebu na kayado tu nikuwa, engandrevi kena na lolo vata kena masu. Baleta ngoa rua na kaya, vina kata vikenda na kalonda ndo nganga kina. Ninda vaka edora na lolo vata kena masu. Inda pavini vinaka na mataka nikuwa, nindua na tukutuku nganga eado. Nangona ra lolo kamasu, sanga itukuno estere, ausana vaya edora na mkerekere mwata kaya mausana dhuru. Ena loma ni mbae ni tui. Da usenga ni dhuru waka vitalia kia na tamata. Tukuna chikoko ya kia waka indwe dhuru waka vitalia. Usenga ni tukuni rawe liu. Na kangana ya adho na waka matei. Ena ivolo ngoe tukuna vikenda. Ena ngaro sa lolo masu kina. Sa oche singa tulu nonda lolo kina masu. Sa dhuru na marama ganga ongo. Ena loma ni mbae ndambi tukina tui. Kena italo ninda wilika, idhuru enoku ya saa ndambi tunatui na ndambi ndambi wakatui. Sangi dondoka moku ya nangono saa dhuru yaani, senga tali nindua na kaitukuni. Saa dondoka nga moku ya nanona itwito kukula. Kena mbali mbali vye kenda, kema kenda na wakarutaki kenda na lolo, masu, nindala kubwana kilou, na ndatui, na ndatui yo chisu. Nangono na ninda na lako ya ni vango, enasulia moku ya nanona itwito kukula. Nanonda kere kere. Ndua na kaitu kunchu vikenda na lolo kena masu. Na lolo kena masu ndua na pawa kaukua. Ndara ni reitha. Ndara reitha na ivola tambu. Nanona sireki mopita na vali vivesu. Nanona sireki mayo. Irna tuwa rabi sukitu. Mbaleta chunga na lolo kena masu. Ndara reitha na marama nguwa. Ngaitu dhaki ukuwa melaku wana tui. Na tui ngaitarongi kwe mai. Esteri na dhavo vina kata. Kepa kama ndanga uvina kata na vima mani vonua uliu takatungo au nasuli veiko. Na dhambeka kavike ndana mataka nikuwa mbata nisa nda lolo masu nda ndolavu kina na vige vonua bakalo malangi. Tandola maivike ndana vonua ngos, tandola vike ndana nandalinga nikalo menrongoza na nonda masu. Sangi tukunu kwe kepa kama ndanga uvina kata na vima mani vonua uliu takatungo au nasuli veiko. Ango wikenda na vosu ni kalu. Ngetu kuno esteri. Eo na nungu kere kere nga mera kakuni waka matei. Na kawa tamata na chiu. Ngetu kila ikia ni okwetala nga chiu. Tupa minbinaka na mataka nikua. ni vida na kae talave na singa ngongo ndo na tui na tui lebu kwa nona kevi tuna lewa nona kevi tunipika kevi ya na tala nongo tukuni tuku vikenda na kena ndina kena kena ganga na nonda vakrorongo nonda rongoda na na vose ni vili utaki esteri o kwe sinituba kwa vitalia o kwe rongoda na ndomo imote kai imote kai na ngone vose maikina e tuku na maibango kwa rida kakuni na numiko nga wakata kiko kakuni na numiko nga wata kiko wendo na kanda ndo na kawa so na kanda da kawa tu na nonda lewa nga nimbaleti kenda chuka nga self preservation dana numi kenda tunga usa na numi selfish na kena wastuwa ngwe bina kati kumenda na numi ira na nonda kawa tamata na na tui na loma ni mbahi ngo e senga ni karo rawa ngo na tui e tu non ra e tuir na yandra e tuir na vinga ravi e tu na kena lawa e tu na vika to doko e ni dara eda na marama ngo ni sa oti na lolo kina masu e kala wa nuko na vakambauta do na vosa ndandoro ni edavuta na risk menda menda nona kala wa ya saka sinirere e kala wa tuye nuko e na nona kila andondo na nganga e na yalundina e sina ituvikoya me va muri na vosa ni mote kai e kala wa ni kinoko e mele reida na tui nda va vina vina kubana kloni nga ila veta maino na ititoko koula na tui kasulia maivua ka promise talanga na dhava ovina kata au roma ndanga ni sule viko na vi mama ni vonu au ngarava tu darida na kene tala nua rusa nga bulu ka vitu na sana ngarava tu okoya itu kuno ka urun sule viko na vi mama ni asana ngo ni kuwa ndo na kanda ndo krea nda sando vina kata libu na kao kenda people of need libu tu na kanda vina kata tu na itu yuko na kena ngao ni sala da lolo ka masu ka vikeva na nonda ka lo levu ngo nile watu kwa na vika toko kwa senga ni ndua na ka andre ndrevoa emeni na vako vina vina katiko pana ka lo na mataka nikua na loma ni mbai levu ngo e vaka dhoro na tuye ndua na kame sirekiru na chiu sirekiru vaka ndua na chiu era vaka mbulai era senga ni vaka matei yadho mendua na celebration levu nonda sa vaka mbulai na vuku ni ndua na marama e alo ndina e alo nganga ndo vaka rorongo vaka rorongo vana veli utaki vaka rorongo tiko na ndomo ni klo ndaridhi kesi ni ndua na vono me vaka me dhavuti kina na kalo ya ndaridha ni sa vaka vaka chunga mai na tau ndaku ni vika kithi ongo na kalo emeni ndaridha na vaka vaka ni kalo esi anga ni mbiuti kenda ya wano novi kenda tu o kenda nga menda dinata tiko na kalo ongo amen na mataka ni kuwa enda rede tuko na vosa to vitala no ataka na positioning se na providence na kalo vinambula na esteri na vono mbiti kwa kina na vono kalo kina to na vosa ki to guli de tuko na veli take na bible study na mbongi isinga bukelulu etu ntuko vango na tal tala William tuko vango kwa na enda meli take na nalo tambo menda lako walking in steps say walking in zig me kalo vata kikoya menda lako vata kikoya menda kaku ni ndui ndre chunga ndre sana ngo na kalo na lo tambu ndre sana ngo kenda okenda menda walking in steps vata ke na kalo na lo tambu na nonda destiny se na nonda itiniti ni se na nonda idhava dhava e kila tunga na kalo yo kwetala ngai kauti kenda chuka ne lako lako ngo menda ka ku ni ndo na ngau na menda na numa vango okay asa lewat mundanga na kada kava asa vaka tu mundanga na kavya da kava na kalungo me lita ki kende tu nga menda la ku tu nga vata ki ko ya mata ka ni ko tu ku na vango ko ya no na pungo e o mota kai esta ka steri ka ku ni ngalu vosa mo varita ka wana tui na kango enda rida na sa varita kina sa vos kina sa rasireki na kau tamata ngo e rasireki sa ranga e rvanga laltaki mataka ni singa ndinda ito wabini bina kataka chuko na kalo e na risk e vakava na maramu ngo gusti ni karo rawa minda tu rida chuko na matani kuwa minda talano wataka chuko ngo baka e rong rawa rawa sen o kwe tu ro sarang ando na risk de la kula ngai tu mai wa ngai tu no tu ko kwa kebaka e mani baka matei, na mbole mbole sa tuwa, au sana lako. Ia kebaka sa lewana tui, me dhala indua na kauza kawa, ke u mate, au sana mate, au sana mbole mate. Na mataka nikua, tona vosa ni marama ngangango. Me sana mbole toko na mate, kebaka e mani dhala indua na ka, me mbole tirno na kau tamata. Na mataka nikua, da sa mbole kere tuko na, na rongo tuko na valni wale singo, baleta na kalua, mate na kau baleta ya na bukunda. O kenda na nonda nganga, kena nonda kukua, kena nonda tauro matua, na ndino ngo, ya mendaroni kata langa mevaka kau esta, kia waka umate, aurani mate. Bata ni inda kila tuko kenda, ndo na panua inda lako chukina. Ndo na panua vina kadhake, ya waka ruta kitu menonda. Kwe kwena sa kambi imbi, mendeiti kuna nonda waka mbauta, kena nonda ya lundina, kena nonda nganga. Enda na reide tu nga kina na kai da kabuna kaloni na sianga ni mbiu tu kienda. Na deliverance kwa vaka idhuri ngo veira na kao tamata ngo da wabine vina kataka na mataka nikua. Ni sianga wala nga ni sireki taundu orto na chuko na valni tui era sireki na kao tamata taudoku wakichiu. E mai volai talanga na history ni vola tambu. Endo na yadha ni ndo na marama o esteri ena vuku ni nona ndina kena nona nganga. Ena mataka nikua, tabako vina kubwa na kalou, ni sayado na mbula, era sireki na kao tamata nguwa nikua, enda na sireki okenda. Ya okenda nda, ukutumai vikenda, miyo mai, tini ambeka vikendo na mataka nikua, nangoni turango chusu, nangona mai loba kukina na kao vela tai, mayado na vei sireki vikenda. Masulia no na mbula, sinangani karo rawa, no na lako voli na darani tukuna, ngona mesereki kenda na ngona nda yali tu mekina na nonda ivalo vala da ena karuni kornida na waseli matikine tini kediwa nda yali tu na nonda ivalo vala da nda ndokli nga eno kwa esereki kenda mate na kovela tai nda taserme na nonda nonda lako tuki menda lei mate me kauti kenda tuki eli nonda lako lako sanda sereki sanda sereki ni kuwa nda sarawata na mbula tau mundu. Ina ngona nda rawata na mbula tau mundu, sa lako chukungo na ilako lako ngo, menda kakuni ngule dhavu, menda waseata litu nga nandina lebu ngo ni besereki ni kilou, vihiru na nda kau tamata. Vihiru na ngone, vihiru na ngase, vihiru na tamata, vihiru nda kileira, kihiru na sianga ni kileira. Menda bata ki esteri, menda marama nganga, turanga nganga, ninda waseti kwa na itukutuku ni besereki, ni ngone turango chisu. Mera ni rao talanga vira, mera rao tanambula tau mundu, mera yadha talanga na vanua yala taki, na gift of salvation, na nonda yadha ki na vanua yala taki olumalangi, na mataka nikua. Nasianga nindua na kandrenrevo na kalau levo ngo, na kalau na alotambu sa soli mai, mesa maitiko batiki nikleira, menda bata ki esteri, menda marama nganga, turanga nganga, ninda waseti kwa na itukutuku ni besreki, ningone turango chisu. Mera ni rao talanga vira, mera rao tanambula tau mundu, mera yadha talanga na vanua yala taki, na gift of salvation, na nonda yadha ki na vanua yala taki olumalangi.

va senda ndo wari mbeka senda dhunru dhunru senda yalo kukua na vika kem ndo tuna nondo mbula na turanga na lo tambu sati kwa te kikenda me sere kikenda me na ivao ni vika kita ngango me rao ninda chiku vikenda na vua ni yalo tambu na yalo vinaka na dolo loma na yalo soli na yalo sambu wana vika evakalou ngo na yalo sole vikenda na kalou na lo tambu ene lako lako ngo mendara ni uo sibi dhaka saramaikina Minda reida indo na lenga, minda tamata dove i buke, minda marama turanga ndo uloloma, marama turanga yalo vinaka, ndo roni tukuna na kospeli, kama isereki kenda, merao talanga ninda wasea, veira na bini bini tamata, nda sota chiko na visinga, era sasenga tu nikila, na dhava, na mbula vatike na turango chusu, na visereki kama yadu vikenda, na vanuo kalivari, Niko sanda vanga lala taki, sanda maru takatiko indo na mbulo vou, sanda maru takatiko na ilaku laku vou, sameyadha me vou na kake dhanga, ya menda kakweni ngwile dhava, menda wasea ya ni veira era sayali tu. Ena mataka nikoa, lelewa rastabtu na kandre nre, enda sianga nindo na kandre nre wana kalau lewa nguwa na karabtu ngu. Niko nda vavi ni vina katiko, na linga ni kalau nguwa sianga ni mbiti kenda, Na linga ni kalungo e maruru i kenda, e wanonovi kenda, e tangomaki kenda. Au waka samtaka chiko na ndona singa mo talno takamanta na talno ngoko, na umetine vi kenda na nonda leso ina mataka nikua. Au se chiko voli kia tal tala, se mbule tu kena, uye kutiko e paramata na singa ya, sambo ndona kirulako ndona valini mbule paramata, vola kana valini mbule levu, kero tuko voli na pali ni mbula usa wakasta tari tuko menda na wada ni wawa usa laka dhake na lift vondo li usta li ra la indami tuko ira wili wala laka ni dhake vango sa wawa tu nga tal tala me revi usa vango hei simbera nga ni revi usa wakame tari tuko menda na wale kina yalo ni sabi ya lift tuko me vale kila na vosota wakandinde ndo ni metu vikenda Ya, na kalungo I understand tak tu na nonde na usona ngau nonde le de kata kusona ka. Usa bak sam tak na pek mikir la ku dabo na singa tarava. O chea ka ba de la ku da ke le ridi ko es bertungan rei dio stali stali mera. E du sona ngana ngau me ulis stali mera ma bonde chukna lift. E tan dola nga vango na lift ma dura ni tumba. Usa bakila na linga ni kalou ni sa moko cho me vango. I felt his embrace. Au sa tuku ni alta katiko na kalou li vungo na mataka ni kua. Me urongo da saranga matata vi au. Ni tuku na vango ni lomani au. Au sa goro-ngoro au kurumi saru chumanda na tangi kia. Na nungu senga ni vaka madhala takarawa. Na dhava na loloma levu ni kalungo kwa sereki kenda tuho. Au waka samataka, au waki lake, wakanda na tukuni ala todo na mataka nikua. Menda tukuni ala taka chiko na nanda waki la zona ngauna. Enda lako taundua, se sombeka na ngauna, endo stawa levu na lenga, se na nrindria, se na vika vango. Menda ngereida na kaloni stawa nanda lenga. I felt his embrace. Me vare taki koe o koe viao. Hei, liku sini lako taundu etiko. I'm with you, I never leave you, nor forsake you. Na sanga ni mbiu tiko. Eo, na nungunga ituma. Epaka endo na lift. Endo na lift etareo na mautaka nisinga haurao tali nididi valiwa tali na medaka. Au lako dhake, usasena tali nga isuru sumaya. Tiko wando medaki. Au sanga ivaka samtaka. Oh, turanga, kemuni kima msaka longa tandina, ni kima mi viwe kanika, numuni kunisa tiko wat kikimami. Tukuna vango na bose ni kalou, that he never leave us nor forsake us. Ngayon talanga na bose ni kalou, that greater is he, na wama teni chon na wase mamtiki ni ba, tuna vango that he, greater is he that is in us, than he that is out there in the world. Na nonde nui nui na turango chisu, sa may mate na kawalatay sa lako na kiani na lolome tuwa anda sinriwa madang takrawa na kena levo, na kena dever na kena rambi levo, na kena kutombo na kalona alo tambo kwa sa tiko batiki kenda e sa nga talangan imbiti kenda
Nangaunan rin rin.

0: Your faith is our victory. And I'm going to talk about it. Vanga Bayalo and the wrong other Tico and Amataka Vinaka Nikua. Yeah, Ubran Talet, you want to be Kenda and Amataka Vinaka and Dindai, Nisan Vinaka and Viturambale Maramabale, Ni Matintuitulis and Etinkava, and the Savari Tutico and Abuno Livongo Serne, Abukakina, Nasa Yostereli Raramba, Kiosia Matico Mai and Astal Nikakamura Kyongo, the Radio 2 FM 98.5, Audo Venga Ravitika Nikina and Aviva Rawai to the Com. Pahar tu kan ibu kita menitu dok sara na tina mandanga en mataka vinaka ini dai kita meni na ibu ibu keanga na waria ni ve mata bu vale tu dok sara en ebura bura kayo ko ito kayo tina tigo en mataka vinaka ni kuwa besa ibura bura tapanga o sa matigo may kina en mataka vinaka ni kuwa o sa bakayan raka bakambulo tigo ni ibu kita meni kabaka Happy Mother's Day tigo yani may nando mo ibu tia sir ni nando mikia meni tigo yani en mataka vinaka ni kuwa iya Wikim ni talanga na turanga, wikim ni na taltalangase ni we ibal lotu, we mataloto yang we Kristo, eno mataka vinaka ni kuwa. Aw sa bakayan raka bakang bulat talit yung ngayon, hiwe kim ni, eno mataka vinaka ni hindi. Bakang bauti ni na totoka tu na bulat, totoka tiko na vinga rabi, eno we yasa ni koro daba nga, o ni vinga rabi tiko kina, eno mataka vinaka ni kuwa. Wikim daw na kabitu, ando na vinga rabi tiko na singa vinaka ni kuwa. Wikim ni na nana, eno lotu kabitu, Happy Mother's Day talanga, wikim ni, happy Sabbath talaga and mataka vinaka hindi dai wangboti ni natotok talting nga nabing karabi ni sokalu na singa vinaka ni kuwa totok at na kenan raki sa tos tiko may naliliwa serne ya dangang karaw ni tiko nga kina and abukun ni nandang bula bago sibi tiko menda bakan day tagi kenda tiko and abosa ni kalu and mataka vinaka hindi dai ya bekem ni totok sar na tina and mataka vinaka ni kuwa awbiyan na numikem ni mga enandua na serre ni sember tiko ni toso na nanda vinga ravi and mataka vinaka hindi dai na serongo usana numikem ni totok sar kina na tina o ni oni daw nanamakiti ko may ena ve mataka vinaka hindi dai ena buku ni baka baka rau ni singa tambu ni tina sa kotongo e matanda voti ngango e vida nga naya ua menda sa laki vinga ravia ni na tina na ibuke buke yanga ni loma ni buvale ni ndona loma ni buvale ndona numiti ko kina ena buku ni nonda singa tambu bimbi oya ena singa ni mataka iya na serongo oni sana no mito do komo tanga kina be ko nanana ke o sema ti ko mai serongo eno mutale ti ko nga ena mataka vinaka e dendai
1: Heavenly Father today we lift every mother before you the mothers who pray in silence the mothers who cry when nobody sees The mothers who carry burdens with tired hands but still smile for their children. Lord, strengthen every mother listening today. Honor the sacrifices they made in secret. Reward every sleepless night, every hidden prayer, every tear they wiped away.

ya na serena no mitiko kino i kimunitu do sara na tina. Oni siya matiko maya na mataka pinaka hindi dahi. E na sal ni kakamura kiyongo ni ando mo iviti ya serne. E na Radio 2 Triple O FM 98.5. Kiyongo isa rabato ka baka mga luwa na live na iwala mata na serongo. Na sere da sarongo da utiwa ya baliti kenda tiko na marama that heaven honors us, eh? E na mataka vinaka ni kua. Ia mataka vinaka ni kua, nda baka vini vinaka tiko baka lewe, e na buku ni vika e adha baka vulibuli tiki anda tiko, vika anda na marama, e na nonda baka baka rau tiko, e na buku ni singa mbimbi, na singa ni mataka. E na bebal ni lutu dhok sara, e na esa yos tere liongo, o ni na baka baka rau tiko, e na buku ni vinka rabi. O ya na kena maru teki tiko, se na kena celebrate teki tiko, kenda na tina, e na buku ni nonda vinka rabi, e na loma ni mata vuvale, e na isongo songo lutu, e na mate ni tu, e na vanua, e na vesa ni mbula dhava nga, o vinka rabi kino, iko nana, e na mataka vinaka ni kua, sa nanumi ke muniti kaya ni nando muiviti e serne, e na mataka vinaka indi indai. Ya, tendo mo na serve weekend ay na mata ka binani ko weekend na nana and na na numiti ko na serve ongo menda na wakoko te kiti ko kina na bugu ni baka baka raw and sa baka baka raw ti ko kina ongori na bugu ni singa bimbi and na sana lakot rumiti ko ya na singa ni mataka serve ongo sana numiki na na mataka binaka hindi de kyo sabi ko may na iwala mata wiko na nana Serta langango, sana numikina, ena mataka, vinaka, ende dai.

Ia na lolo matale in duan duan na lolo maninau i veke anda na mataka vinaka in den dai. Veke muni to dog sarna nana na no muni loloma o i kemuni na ivuri vurianga e levu na no muni task e levu na no muni tavi e na loma ni mata vuvale. Kava mbimbi tiko ustu tiko e na vuni talo no nei esteri e ve vaka ni tiko ki na vakayalo na na nonda i tal tala e na mataka vinaka e dendai. Ia, dapaka vini vinaka tiko buana kalu e na mataka vina nikua e na vuni ni veka vei sereso e na vaka rongo de tiko e na mataka vina nikua e na numi tiko mandanga kena na tinanda. Ni vasata ke vini na tata? Ni vasata tiko ke vaka e levu na sere e na numi tiko nga kena na nana e na vuku tiko nga ni nonda singa tambu mbimbi e na nalako dhuruma tiko ya e na singa ni mataka. Ia yeah, na mataka vinaka ni kua e da vaka nga e sa kai tau manda tiko ya ni na nonda i talatala vengaravi ni sa lebu na ka e ada tiko mai na nonda vanua lomani mai viti e na mataka vinaka indi indai. Ia yeah, vei kenda na sa ngaravi kalou tiko e da sa dau vako kua taki tiko, vaka ndei taki tiko, e na vei ka vaka yalo e randau vei wa seikina o ira na italai ni kalou e na nonda mbula. Sando dono me nanda wasea ya ni vei ira na tiko tale nga mai nonda e na vei ngau na kia desara. Ia, me vaka nga ninda sarongo dhau titu na kena na itala noa e na mwana liwa e na vaka yanga taka tiko e na vei singa. Sa kambi mbi nga kina vei kenda menda sa ndei tiko nga wana nonda i vaka mbula na kwa kambuli kenda menda masula ki irati kwa kana numi irati kina o ira na luvenda na iso so wo kei witi era baka yanga takitiko ena ngau na binaka ni kwa nyo iro ya era na kautatiko na ve ka kede enda baka ya dhora na ito kei se na ve mbula kede baka ito kei enda na baka sulumi erna baka sulumi tiko kina enda non rambula voli tiko enda ngo nongo ya sa kambi mbi tali tiko nga ve kenda menda mbula taka tiko na mbula ni talai rao rawa menda talai rao rawa tiko enda wasa ni kalu ve kemuni may na nonda vunua lomani ya viti may ve kenda tali nga na tiko ngo enda vunua levu na ve vunua levu ngo serne baka kina na ve sa Australia raramba pakatal nga kina weke muni na ito kei ani ndo sa mati ko maya na biu liba liba ni benga rabi ngo ni radio 2 triple fm 98.5 ni ndo mo viti serne Oya nga me dando mbula takatiko na mbula ni talai rao rao. Talai tiko vya oya na buku ni leso ni kimami bulida tiko. Oya na mbula ni talai rao rao. Ka talano takitiko kina na mbula ni saula e na mataka vinani kua. Ia, na sona ngao na endo ya dhamai na vibutuni na regrets. Ia, weekenda na sa wakambula itu e na wasa ni kalu e sa ndondonu nga me danda umbula takatiko na mbula ni talai rao rao ka wasea yani na itutuku vinaka vei ira e rase senga ni kilase rase senga ni tiko e na loma ni mbae ni kalu e na mataka vinaka ni kua o chisu sa wala kandiyo na tiko ni lesumai e na vei baka na numiti nga yani nando mo iviti e serne e na mataka vinaka ni kua o chisu sa wala kandiyo na tiko ni lesumai mai ena nga una enda sala ko duru mati kongo ya menda bula takatiko na bula ni tale rao rao maro itiko na yalo menda maro itiko na londa menda velo mani tiko menda vena numi na masu na veka kede bakao ya nenda na numi ratiko kina ena buku ni baka usipi tiko na nonda bano lo mani maiviti menda ka diva tiko buwana kalo ena buku ni veka esa ayado tiko kina ena ngau na vinaka ongo wera na velu taki mera na velu taki tiko baka ndondonu nirsa dhaka dhaka ndondonu ena mataka vinaka ni kua ena didi vinaka na nonda mata ni tu ya e wundondo tiko nga ya e na buku ni nonda ve masulaki menda masulaka tiko na nonda vanuolo mani mai viti andi na nga ni ndau ve sao ira na ve liutaki lebu na vosa enda rongoza ia ni sa diri tiko na mata ni tu sanga lebu tale na ve vosa tale enda rongoza na ve vosa tale eso enda rongoza ia sa kambi mbi tiko nga ve kenda menda zambora tiko nga na nonda vanua mai viti kabakatal nga kena menda zambori rati tiko na veliu taki. Mera veliu taki tiko baka ndondonu masulaki. Menda masulaka tiko na nong da benua lo mani mai viti. Andi na ngani ndau beisa o ira na veliu taki. Lemu na vosa enda rongoza.
Iani sa diri ti kona maten tu sange lebu tale na vei vosa tale enda rongada na vei vosa tale eso enda rongada ia sa kambi mbiti kona vei kenda menda

Nua, lomani, mai viti, ena mataka vina kani kua. Ya biki muni na nana, sera tinga ni ngwela zavi ki muni na nana ena mataka vina kani kua. Oni na nana numi talmanda ena sere ongo. Veki muni na sasya mati kuma ena ivola mata, veki muni na sasya mati kuma ena biu li bliwa ni venga ravi ongo. Di radio 2 FM 98.5. Di ve baro wa ito do kuma na ono kina walu. Endo nonda nga una tiko na ito kei, ena sala ni kaka mura ki ongo. Do nana maki maikina, kasema maikina, ena ve baro wa ito do kuma. Ena na, na serongo, ena muni talimanda, ena mataka vinaka, ena indai.

Yo ya na serre vi ke nda todo gozar na marama enda enda se amati ko mai na mata vi na ni kwa enda baro ro ti ko mai na serro ya enda na no mi bata todo ko ti ko kina na mata vi na ni kwa ya na serre katara bongo menda na no mi ro manda kina oira na single mother we're a single mom da na no mi ro taleti ko nga ena mataka vina kani kua wakata lang aki na ena vei mata buwale kede sa yaliti ko na nana sa grabururo ti ko na itavi o tata me sa nana tata ti ko ena loma ni buwale na serta lang ango ni sa nanumi kena na vei buwale sa yaliti ko na nana ena mataka vina kende da ena buko ni singa bimbinga ena na baka nanumi ti ko ena singa ni mataka o ya na singa tambu ni tina o iko keo kilani o single mother na mataka vinanga ni kua o do buvale sa siang tiko na nana e na mataka vinaka indindai ve vande tek tiko i veke muni na sere vinaka ongo kaoni na numi tiko kina mainan

Yan da bakam nyubina apa lebu yan abukun ni sero ya. Ena mataka bina ni kuana no matiko Liverpool City Church da bakam nyubina tiu kina. Buana ital tala velu taki ital tala Chiu Valvatu ke Pastor William Valvatu. Ena mataka bina ni kuana ena abukun ni nonro toko ni tiko na nandanga na bina Congo. Karoti kina bikin da na ito ke men da berongo din da matiko ena bata bata ni bina rabiongo. Ena buku ni Vesureti era Vesureti kani kina na Global Network oya na WM Global Team ena ngole tiko i Canada ena ka tini kaono ni singa ni bulo September me baka nga usaka di baka tauma da tiko yani se yawa tiko na ngauna ke baka ubia vei tokoni ke baka ubia tokoni rato se tomani rato na buku ni Lakola Congo ningiri-ngiri ani ena nambongo na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua kapaka tataro ya nikina ena buku ni kena ilako lako se baka baka dhava na ngole bata kirito ena buku ni ngole ngole ya ni WM Global Team erto na ngole tiko ena bulo September giri-ngiri ani ena nambo ya na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka ni kua. Ia wiki mendo na tadi ke to na marama ni Samoa. Happy Mother's Day to you all the Samoan ladies. Ke reiti ko mai ke rao ni ndua talanga na sere. Mera to na numikina ena mataka vinaka ni kua. Ia waro ta ti ko indo na to sere ongo. Mera to na numikina. Ni wasata na nana sana ngole mandai Samoa eh. To ngole mandai Samoa ena mataka vinaka ende indai. No serongo to all you someone ladies this morning happy Mother's Day to you all. This song is dedicated to you mothers. Pagkatalang kira weekend talang ano ito kay dano numitaliti ko nga ena sere ongo na nonto may Samoa.

Ya na sero ya ungu iba ka haleluya belata ni dambula tiko ena rara mani turanga ena mata ka vinaka ni kua. Na sero ya au sana mai baka mode tiko kina iwe ki anda ena mata ka vinaka indi ndai. Happy Mother's Day once again we kemu ni todo sara na tina ena vei matabu wale ya ndu ndua sara. E sere ne ena vei sa Australia, vei sa Vurvura, ke vei kemu ndo talanga na tina. Mai viti ke oni sema tiko mai ana mataka vinani kua sa baka happy mothers day chika ni vei kemu ni mai nando mai viti mai na mata timi ni ndo mai viti serne vinaka baka lebo na sema tiko mai vinaka baka lebo na baka roronga tiko mai vinaka baka lebo na ndo nana maki tiko mai ena vei mataka ni baka roa ia mea dawa na madawa katu mai menda nangai verongo din domo talikina na ser na same tinitiko kina na nanda song tinitiko kina na nanda vengravi ena mataka vinaka ni kwa ni mode ni kalungata ni ganga tiko ena mataka vinaka e dendai